0: Okay. And then to say, Enna Odifo no aka. And she say, ewo ha. Mijidi ye pa se, wati, na wati ni yin so se, on so so bene sa pepepe. Ye jina, ye mo ye homo de se, ye be siti, ama radiasem, se de ebe ya, enshirano, oba, on sa ebe timi aka odie, enyaso on den. And I hope se, obia so, ebe siti. Right, Kwaku, owusu ansa.
1: Ana.
0: Kwaku, ye ni komo ye, jumadi yon bo boba.
2: Edru hompo wi.
0: Yeah.
2: Erade adomo a ochina pe ne twantem
0: sa
2: enti eni mse sa ready we ya ho bo a kwabo a ho nyina awia chese o twen se
0: danu bedru
2: mo memne danu betwem na
0: sa
2: sunday no o ba be pim wa ho fedi kru
0: sa
2: pinu ana yaka na yen kaka ye ho se eyempuntu na yeba na mpuntu